you link be ne nga adam thokya you ning kya nga adam thot nga ling wat ning ya ba sing bring mlam ko ba pak phun mlam pat ne pat lang mlam